alquranul karim sourate baqara ak ali imran jitalen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamne moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne bëggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolam mu joge won ca najran ñukoy wax nasara najran matan nan jurum ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ño ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon seen njit ayham moy kiñ dan disol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko isa huwa allah mu ne ko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mu ne li annahu kana yuhyi al mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mu ne ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mu ne ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mu ne bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak khulna day wax ni fa'altu wala khultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale ma rafet ma baraj baraj jewulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mu ne len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko ah kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mu ne len xana yeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu ne ah kay mu ne yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu ne waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du nan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina nan isa mi dana lek dina nan lolou bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ñu dal ni cell dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy liñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo na ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aaju wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek duma du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñ ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolu ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du faatu muko
al qayyum moy ki taxaw te it du daanu mako ñaari baat yi bu ci nek yalla daf ci def al al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambale amul fuñ nan falay yam dedet wawaidun ma'in lahu min thani wa lam yazal jalla azimu shani amul fum tambale amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reng reng bi ñu nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dund al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tiri bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom al qur'an moy wax deug wacce al qur'an bil haqq ci deug deug tax al qur'an wacce al qur'anul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dagne wa anzala tawrat modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko boole benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré Musa bi di téré Isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñep orientation la won yo xamné ñaca don japp loola dong mo doonun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tuddé njub al huda ñi jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu ñub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikoom defar ngoram teurel ko niko al qur'an al karim teurele tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj mo ñub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay doon baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben baat la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tek yoonu ñub momit moy nga nan yoonu ñub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla boma tek yoonu nga mere lolu tam bok setlo ben baat la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko biñ ko gisee waji wax han manam pour won len ni am nga sans lo gison lu dut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bok nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute akuk njub wala deug akuk tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira taqsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana taqsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla
bi ayati llahi ci ay yalla ñooñu lehum am nañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedd la zuntiqam kuy fayanto la yalla ku tedd la aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba noppi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u daf na shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman fi hulati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xefal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu keureum waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi keureum am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sun bi so ayu xaliss day fet bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali ak legi dima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batili su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retret sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retret defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que da nga retret dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son son nak ñent rakam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwal ladhi moy ki nga xamne انزل عليك ما وجهت يو الكتاب تير بي ديال القران منه امن تي القران ايات ايو خمنه محكمات دنج لينا خريني هن ايه يوي نك ام الكتاب نيو ندي تير بي ايو خمنه محكمات موي ات بيتي نك موم بوي جان رك دي خم لي مي تتال فيه ايات بينات واضحات الدلاله لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek jadi xam lan lay tek mom amul ay jafagne jafagne manam bu yalne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi bi alquran waye mutashabihat mom dafa niro dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ay yima waxon alif lam mim boni alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam nena muhkam moy lo xamne bo jange xam limi tecc xam lan lay firi mutashabi'an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xamul lo xam xam ba lu melni qiyamus sa'a kagn la bis pin ci taxaw lu melni gennuk ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nu ñuy genn lu melni khurujud dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim bal yi limi tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena
الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات نانا لي داغان ليرنا ناني ني بيتيك لي حرام ليرنا ناني ني غودي نانا كين ديغنت نك لي مير مي نك داغان ناك داغانوت حرام ناك حراموت صلوات الله والسلام عليه نانا كيب كو في باي لولو ني نان داغان ناك داغانوت حرام ناك حراموت غير نياك خام نانا سيدال nga sa bop sedal nga sa dine waye nena kep ku ci dug nak dug nga ci lu haram manam kon islam day beug nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la nga bayiko fa lu haram la nga bayiko fa bayi wale fa la nga xamne moy la niro waye yalla nena fi ayatun muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayyunakumul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ca sanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamuleen ku leen reere ku nek ya gëna tutile waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ka nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañ dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañ dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakat lan lay tek su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitab ñu ñe ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bare fa amma alladheena ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zayqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu wel talak neku ci ñuy def ñom fayattabi'una dañuy top ma tashabaha minhu laniro ci alquran luñ koy defé mune ibtigha' al-fitna sakku fitna rek wa ibtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga neca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoyi di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla néna dédé bayi len ko fi bu ko défé ngén yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngén jëm ko xam islam nanguna nit né ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut té iddu téñu na té ko na di bax waye nak islam du lo xamné da nga fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi masona am ci seen biir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wassalamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xeyna ko legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci biir l'islam amna ci mbir yo xamne mu nef nako ñak xam ci dutel l'islam dox amna ci biir aduna mbir yo xamne mu nef nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab yi dam ko nag ko def ko ay bindukaay beug bind samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bind ko lolo tax yalla ne kon nak legi da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lol nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tere yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon amna ñoo xamne dañuy top ma tashaba aminhu ibtigha alfitna diko sakko fitna wa ibtigha atawilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wama ya'lamu du xamna mukk tawilahu lan lay tekki illa allah kul yalla fofu tam so jange wama ya'lamu du xam tawilahu lamay tekki illa allah kul yalla dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun beugne war rasiquna fil ilmi ñamit xamnañ ko su baba fofu amul taxaw kay kon al ayatin tudde wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoyu di tekki illa allah kul yalla fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilmi ñi geedi ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gëm nañ bihi ci yi nga xamne mo ñu yo amana gëm nañ bihi ci alif lam mim amana gëm nañ bihi ci hamim amana gëm nañ bihi ci taha baadi ñom gëm nañ ko kulun baadi ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yépp min indi rabbina mo nga joge fu suñu borom lu ci mëna xew dal baadi nga xam limi tekki min indi rabbina
baaji nga xamul limi tekki min ind rabbina way nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludut ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi ñen sakke bindal na leen ñu tuddé xel way nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yes parce que carcasse kesse mën ta dem ci yes fokk auto bi li na ci auto yi na ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes do ramal dem ci yes xel tamit nit ki dudde tayu ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam aya yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ënde ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihadi ñu du ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amal seen fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoo yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne may mutashabiha tam ñu nango gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande guttu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé ne day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo ne ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

0: yalla moy ñi nga xamni yalla diglé dañ koy def limuy téré dañ koy bay ñu ñoy ñi ragal yalla lool do nga nak moy ragal yalla ragal yalla nekkul ci ciol ragal yalla nekkul ci doxel ragal yalla nekkul ci ay ciir ragal yalla nekkul ci waxin ragal yalla jëf le comportement la moy di def yalla lay diglé tay bay limuy téré lolou mo jig ragal yalla so wété na ca so nekk ci nit ñi na ca imtithalul awamir wajtanabun nawahi lolou mo jig ragal yalla sa bo xamé né man nañ la na yow de li ngay def yalla da koy téré ci nga nekk ca ci tiko bayyi na la woor ni amu ak ragal yalla mba sa ragal yalla dess na ana aljanna jojé nu mel aljanna jojé tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya dakhya comme dakh yu bari la dakhuk sow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bokku tuk suñu sangara si lola fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh waaw fu alquran waxe aljanna rek tuddu fa am ndokh ndax ndox dama dama da ko munta ñak ci dundam fi min gim ko min bu xalaté ne bu démé feulé continue fa ak mom da fay am jéxantal bu muy def ci mom ben bu ñaaral ba bi nga xamé ni fi nekk ni da ngay fay ndox leg leg wër dañu andi law kayit la ndox ma ngi ni nga xamné leg leg nga dem xalé dem ci robinet ba ubbi ko muy ciar ciar yi mu melni ci sa xol bi ci la ndox mi di wacce nga mer ca dem xayna nga door ko mba nga gëdd ko ñu la nak bo démé aljana duto fay ndox kenn duut ñu su kër jox la facture nga na dédd ka xayna ñu ma la ko wax ni ngay sangoo fi man nga bëtt bu sét nga sangoo ko fukki yoon té bér du dé bu ñu indil la facture ndox nga na lu neex la yalla na la yëmut fofu lem ñi nga xamné bitil bu naw ngay jëndé fan wér da nga fay dem yu am fu rujunab lem da ngay tejj lem gi di touru te da nga cey nan te sa bir du ca daw do ca febar nga ne ah yalla ne wessu nañu fofu saw mi nga xamne bo ci jëmmé fukki deureum bu dem ndaw ku ndal bu ko guxé ca lexé la yëm bo démé yow mëna xiyam da ngay am rubina saw nga ne ah mu ne dess na batay sangara si nit ñi di nan amna fele sangara so xamne si mulut ni si soko nané do jang soko nané do yaq te do sam xel du laxaso do yaq sa dara fofé amna fa rubina bo xamné bi yoyé lay xel yu fajjurunaha tafjira lolou bu lako yalla tabaaraku ta'ala digé dama ne ci kër gogé lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan nga ngi nonu ukluha lek ga nak da'im lek ga mom da'im lu sax la ñu ne meñ nit ma meñ nitum garab ya moy lu sax du rat mukk waye batay ukluha da'im fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fana ngelaw bu beut nga ndeki aljanna mu amul fofu ukluha lek ga da'im bu la nexé nga xey ndeki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga da'im fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeer neex ya sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga it ka da'im wasiluha keruk aljanna momit da'im la tansaquhu ash-shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññu ma sax dak nan nga sax dak wal ñet yi mbokk yi nan ndox nan sow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tuddu ci sa ker ñet yi mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajiluha ak tedd waaw tilka xewal yi uqba allazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqba al kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak an nar moy sawara ñoo ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngent ak seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratu ar-ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may len ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ila non defal tafsir bi di sen mbokk aliou fall
1: and ak ci wala xaral la wi mbokam mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu ginaa bu ñu sante yalla jullu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tay modi suñu ñentelu dajé nek dajé bu mujju ci suratu ra'd yalla mën na dogal ñu dugg ci suratu ibrahim alayhi salam insha Allah xam ngeen ne dajé bi yaa suñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wara doore tay ci katanu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratu ra'd yalla ñi doon melal biñu misal al janna neexi do مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيدي برام سبحانه وتعالى في آية من جنة المثال الجنة جنغا خمنا نيكو رغل مملا لندق من الجنة جوجا لب لو خيط النان مغفر aljanna jojje lepp luy xetu lek gu neex ma nga fa aljanna jojje lepp luy lu sedd te nek noflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lillina taqaw ñi ragal yalla lola moy seen teranga eulek wa uqbal kafirin annar ñi nga xamne dañuy wedd nak seen muju way moy sawara yalla nañu jallu musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngen balma wallazina atainahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min alahzabi man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñalla boole ci ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana yalla neena wallazina te ñi nga xamne atainahum jox nañ len alkitaba tere ba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran maana ñinga xamne dañu wacce won ci ñoom tawrat ak ñinga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñoom ño xamne gem nañ sallallahu alaihi wasallam top ko ku melni abdullah ibn salam ak ku melni najashi ak seeni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bëgg nañ ci alquran ndax wacc na ci seen tire wa min alahzabi amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci paranoia parano moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bok moy wonne sama waji mo man seen waji lolu moy parano ñaare du doon ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo mom moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu leen mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu leen mbolo ma def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mbolo ma dugg lo wulen fa motax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parandoya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biirum mbir waye par parlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ñoo xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu lenn ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na leen tontu ñom groupe bobu ne leen innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokale na nga len wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran li bëgg yedd ci alquran li na nga len wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Modi ay joju fimu jexe ad'u ila llahi wa ila llahi al-ma'ab. Modi day wone ne nit sude wote bu mu wo kenn ci bopam, bu mu wo kenn ci lennam, nay wo nit jeme ko ci yalla. So de jaar ci tali bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon. Da nga gis bu auto ñewé duñ ko won dënd ba nak joxañ la dënd bi, ndax kon auto bi mën na ko yëm. Waye dañuy wétu daldi joxañ auto bi, boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam, joxañ la fele ci wétu jammoñam. Bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam. Koy wote jëm ci yàlla it noonu ngay wote, mooy nit ki dang koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee. Mu ne ilayhi ad'u ci yàlla lay wote jëme, wa ilayhi ma'ab ci yàlla lay dellu. Koy wote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala, doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo, ndax du am ay gàllankoor, du am ay pëjj yoo xam ne ñoom du nu ko attan, ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla nen. Wa kazalika nak nunu nak anzalnahu wacce nagn ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nagn ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi wacce lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab, wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lakk arab ji, langage jibril mooy ban lakk, wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk. Loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax, wala tubaab lay wax, wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa ta'ala ba demee ci muwahiduna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne daan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru, couleur ba ndab la yor. Mboolem tiir yi yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wa salaam it, yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séréet bi tiim ko, wala walaf bi tiim ko. Kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiko ko ci saw kàddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in ittaba'ta boo toppoon, waat naa ne soo toppoon ahwaa'ahum seeni bànneex ñoom nit ñi ba'da ma ja'aka ginnaaw ba mu la dikkalee yi nga xam ne dikkal na la mën al ilmi ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am mim waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq wala kenn ku lay fekk min allahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka nasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsirul umma min ittibaai ahwaai nas li ann almaasuma isa quutiba bimithli dalika kaana alxaradu taxsiru nnaas alkitaab linnabi sal allah ai sallam walmuraadu al umma. Ba demee ci xurtu bi jukkib jur

ginnaw yalla dekk bi nan la ko yalla yëkkalaté ba'da mawti ha ginnaw bi mu jéhé fa amata allahu yalla ray ko mom biko wax mi ata amin timira fi taxaw ni mu dal difay dé timira mam mi waron dé timira waaw ci ñi yoron ci mbos gi ak ndox ñi yoron ci mbos gi tay ci leeram timira la ilaha illallah timira mam mi borom mam mi cere ji ak ndox mi bi timira di jexé suma baazu ginaaw ba yalla dekkal ko mu dekki wat aw yappam delusi yahi delusi kawar da delusi tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax biko yahudi tarle waté tawrat mu tay ko dañ nako yoy doomi yalla do lo tax ñu xol sey sunu lay parce que ñu leen yéme ñu wër ko yalla wa ci yalla dari koy dekkal qala ya dari koy laaj nako kam la bista nyaata nga fi tan bi nga fi tan le kay la qala man la bista tadna fi yawman bil bis aw ba'da yawmin wala khaj bis waaw ci 10 heures la fi tan non la ngi jog tisba qala yalla nako bal dede labista tedd nga fi mi'ata amin timiri at rek mu tit fi nga tedd mu ne am tedd nga fi timiri at la ilaha illallah fanzur xoolal nag léegi ila ta'amika ci sa cere yi masal sa cere yi wa sharabika ak sa naan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna cerji ulut ndox mi sajju ñom ñaar ñoo bokk baati ta'amika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu ko waxe moy bo ci defon ciep tay limuy saf ko ko neew ndox ma am na fa timiri at te saf ko gogu sax am ci kera ya fa timir ak kera ju ci ngus sin kera yi da ngay racc rek mamon kera yi ci ngus la nek timir ak ah ose rumas yeg ne anu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul la akbar mu jaxase kere ak ndox fa ju xif ndax bako wasa bu ko fi defé ñu yoni mom nak comme lepp ngi jottam mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yumul dina law xam ben heure nga nelaw yumul waye xam sa nelaw moram mom yomb na mo tax mu ne ko wansur ila himarika khalas mabbi mom dekké gul mu xol mbam mi gis tan yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp mu waxi nappi tan yi lekkal ko bu yàgg mu ne ko nag xoole sa mbam mi sietetetet walin na jaalaka dama laa bëgg a def aayatan ngay màngar damuy wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ilal izaami ci yax yi mu xol yahi mbam mi tasaro kala xol ba kayfa nunshisuha wala nunziruha fenen xola li koy sofale muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu nan muy yin bo mbam mi jong amagul nak yapp cheet wallahi ndeysan mom muy xol

yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab ci xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim suratu ghafiri aya fanwer ak jurom ñaar wa khala alladhi aman diko te bedel ci wat wa khala mu wax alladhi amana ka gem te ga ci ko ca wax fir'auna ja lolou tam amna solo modi wax du doy muk ndax fu fir'auna degge waxi waji fasiyene ko sul fu waji waxe fu fir'auna waxe waji fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication kien daqukum musa ginaaw musa fir'auna ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko xet ba limay wax ag ci ñom fir'auna ginaaw musa danaka man nga ne kien daqukuko tabarkal gis ngeen fir'auna ni muy lembaje discours waji waaw député bi ni mu meuna discoursé waye gis ngeen fir'auna ni muy lembaje discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo fir'auna kaddu bu ñëk bi daf ko jël mo fir'auna daaji duggal wax daaji bayyi waji mu continue daf ko ñëk ne ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabila rashad waji jëlaat kaddu waxa ba daanel fir'auna jëlaat ne ya haman ibni li sarhan la'alli abluqu al-asbab ba jeexal waji daali jëlaat gis nga ko ni rek tabarakallah waji ne ya qawm attabi'uni tappu len ma deglu len ma ahdikum ma jubal len sabila rashad yoonu ñub bu ngeen ma topp yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu ñub waye fir'auna mi la dan wax naan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topp yoonu ñu di yoonu ñub waji nak ñi gën di deugur fit ndax waxante it day yok aw fit gisoo mbeur yi bo dikke ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal dama ko ñew day tax mbeur yi legg di ñeme waye so dul bakku xana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la motax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñemé na légui firawna lutax mu ñemé ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek légui waji ñemé na ko ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad légui mu ne top len ma légui amna fit ahdikum ma jubal len sabila rashad yoonu ñib yaqob innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata'u eyen sama mbokk innama lifi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata'u ab yobbal dong la waw ab yobbal mata'u laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu la yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu la yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko ko yoni lo ca tamba bu ñibise loxay neen lola moy modi yobal dom bim ko na beeri dem nak tabarakallah beuri na khalis lol ndax fum ko ñi ne waje beuri khalis waye mumu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek ci suñu loxo nak nan ñu deen ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci nan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor khalis bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom khalis la bari na lol khalis ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ ne ko won de ci lek nak
mu jaar mbuur mos ci.

te it léeg léeg dara alal dañ koy def. Ku la wax dëgg rek nga xañ ko li ndaam, ku la wax dëgg nga xañ ko sa kanam, ku la wax dëgg nga xañ ko dara ba ñoom seen yooyu. Moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar, ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar. Kum dem rek mu ne koo kum dem mu ne mën a am yoru moomine na mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko munu moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw. Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru, ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom maa ko gën. Kenn dal la dem ba mu àgsee ne koo kan la mu ne mën a amirul moomine na, waa ji ne ko kañ nga nekk amirul moomine na ba nga juddoo wala bi da nga koo tuddee. Harun al-Rashid commencé wax mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma, mu ne ko taxawal ci bunt bi ba ma àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng. Moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bessel tasion bi parce que yaa ngi rey amirul moomine na. Mu ne ko yéen ñi yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutuñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war na ci sa kaw dutoo ko defati. Moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko, ku la wax dëgg nga mere ko. Léegi ni ngay fekk mooy ne sogg rek gars yi naan la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi nga daal di boxañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem. Waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yasbi a maafa xawran falan tastatia lahu talaba. Ca fan yooyu ba ñu weesoo seen xuluba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na cal mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbat yi ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq ma ngay walbat ñaari loxom ya di calcule li nga xam ne moom la ci defoon. Man defoon naa ci nangam fayoon naa ci ko doon bay nangam fayoon naa ci ko doon ji nangam lenn lu nekk mu koy walbati ay loxom ndax li nga xam ne moom la ñàkk wax ya xaawiyatun waaye nag garab yaa nga liis daanu ala urushiha ci la nga xam ne mooy ñag bi nga xam ne ci la nekk. Suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali kon borom alal ji bi mu tooñee suñu borom tabaraka wa taala ci toolam bi ni nga xam ne fi la yàlla tabaraka wa taala mujj ak moom. Yàlla nee na wa uxita bi tamarihi ñu daal di alak mbay ma fa asbaxa yuqallibu kaffayhi mu mujj nag di walbati ñaari loxoom ya ala ma anfaqa ci li nga xam ne def na ko fiha ci tool bi ñàkk na lépp. Waxiya moom tool ba xaawiyatun ma nga daanu ma nga liis garab yaa nga daanu ala urushiha ca ñag ya miiru tool bi garab yi tàndarma ya daanu ca kawam mbay man lax lépp daal di yàqu daal di gooy amatu ca dara amatu lu mu dunde te daf ne woon yaakaaru nii dana jeex. Wa yaqulu ma ngay wax naan yaa laytani ak neexoon lam ushrik bi rabbi ahada yaa laytani ak neexoon lam ushrik ma bañ a bokkaale bi rabbi sama borom ahada kenn. Waay waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam yàlla waay waay su ma yóbbon du ma bàkku ci kanam sama waa ji su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp alal di ko tiitaroo ndik yoo ëpp ma ko alal maa ngi nii yem ak moom tey su ma yóbbon du ma ko wax ne maa la ëpp ay doom su ma yëgoon duma wax ne su ma yëgoon sax duma wax ne sama tool bi du jeex su ma yëgoon duma wax ne àllaaxira du am su ma yëgoon duma wax ne ba ma demoon ci yàlla fekk fa da ko gën yaa laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak neexoon duma bokkaale. Wa yaqulu ma nga ca ne kal di ko wax ne sam fu mu toll rek loolu lay wax ndax amul lu ko naqari waaye fekk na tool ba moom yàqu na. Rëcc bi du tax yàlla yebalaat si ay malaata ñuy jëmbataa tool bi rëcc bi du tax yàlla yebalaat si malaata ñu koy gasal ay tiwo rëcc bi tax yàlla yebalaa fi malaaka ñu koy wattal ay tàndarma léegi kay rëcc moom day fekk jëf wees waaye la mu war na def mooy ba ko waaj a waare ci waxtu dëgg mu nangu ko. Moo tax mbokk yi képp koo ci xam ne da nga am waa joo xam ne bu ñëwee da lay wax dëgg dee ko may nopp ni nga xam ne bu ñëwee li lay wax nag moom yeneen rekk la nga bàyyi leen xel bu baax a baax te xam fa leen di classé ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg mooy koo xam ne kii da lay wax dëgg ndax xam ne ëllëg mën ngaa yàqule waaye ki la bëggal moom li nga am rek ci lay bëgg. Moo tax nga dégg yàlla ne walam takun lahu fiatun walam takun lahu amutun fiatun mbooloo yansurunahu mu koy dimbale ba tool ba du yàqu walam takun lahu amutun fiatun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ba jeex ga du niis walam takun lahu fiatun amutun mbooloo moo xam ne yansurunahu dañ koy dimbale ci

0: ñu and ñok mom ci liggé bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan yi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen loko ali sallam leen tabu inshallah ba benen yoon jërëj salamu
1: lana fiina wa jami'ul kawn lana wa tana توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكنا